yengaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho ma chini chiku chuchu chuchu akamu

Chira na ti abra. Adeku oba na wewere. Any Jesus Christ. Watrene sa. Menia. Watrene sa. Sa unsu ban ban chaya.

basa enyama papa piwo wiasimu nasu me kwa de bitu me kame sada eka sabida wajani wana wana mnyankopo ewa dina chadia papa pa nyinye ya penyina fine chaiba ewa disibisa no dipama hu wudi ashusha na ube hunu wubama ube biyo wuyo nyankopo sasunini suba insulti.

me ukwa tome duran no. Ebia manya bia chichiru sa ukuku. Ebia na uda bridge na unifse ni das.

bani kroni e. Bani ame kwa bani biya si bani kroni e. Bani ame kwa bani biya si bani kroni e.